kogela wajina nga. Nibiria ni mkwelo mkwelo wabida buya na handu. Maka omwezuli, wari mweri o ramadani. Nihogono juma, wako malabibi, baba mahandu. Magani, magani, kwira wabu ngeda vai, kwira ni kwa hoju madi. Mwehada mwaraka, nijiba hege madi. You know, they don't have a...

0: 9 ore și 30 minute jucatiwa socumela sau am pula în pantra opa ceria muradi un mani mom un niu an open de la neuria na wasora era la cana na ihapari muradi un bon dia.
1: Socumela sau am pula.
2: Ano penta huni uniwa mwakelele makomaso ampento anlaka na soku mela sawampula olelo enamashishe mahigu aneta ya muloko ni matana mararu mweri wa junyu mwaka wa 2020. Laka nikaleliwa ni miyo Janete Hortensio wa msarun Rosario Angelu omakinani. Olelo, munikela oswela wii oreta wa sarampu onakatamiha ama holela ospirital centrali ya wampula. Ama holela e munisipio nakala. Nilelo anwiwela anamunjene huireluaka opateriwa miteko soka iwa italyamu. Ia nisikina, munikalanyu oriana wampu herowan laganela na sokumela sa wampula. Masini hakumve anopenta hune muniwa, ngurene ihapari selapa hunilapo soko pela, inisoma ni mshirika amteko ari.

0: ikale lo sotene sirisoli kanene bowera ni miwe Janet Hortensio nilaka na sokumela sawampula makari pilila ya ulelo ina mashish batardi Janet Hortensio.
1: Sokumela sawampula.
2: Muniwa makelele makoma swahwa mpento anlaka na sokumela sawampula nkwa haya wa neli eshekwa lelo na mashishe mahiku aneta ya mloko ni mathana mararo walaka yen lam nikela swela we ama holela e distritu na kala portu a tuki ha makuru amwavano angweheria mawani ana mawani ona tikiri to shukuru no pachirihwa weta mkukuta o munisipio mkulutu yole yani sikina muniwa Unikalanyu oriana wampu heruandaka nila na sokumila sa wampula. Laka nikaliliwe ni miyo Janeti Hortensio, vamosarun Rosario Angelu omakinani muniwe ni muratele. Ama holela e distritu yonakala portu, atoki haa makuru amavano anwe heria samawani, we anale li heria anamawani, murarelo womalamali hamia haa soye ya etaya, bariari wa mitako nikomaliliwa. Omuta ola, nikurunen la, nikomalila ipaleshra, so wale li heria anamawani, murarelo wokapelela mawani. Wamolumo Anastasio Langa, Oswele hawe tuwa murarelo miteko ia wireliwa mbanta ni makuru otene atu wireliwa kasiso omalamali hiwa miaha soje ya etaya. Onakamela vanchene uzona basha epoma yela yonaka laportu.
3: Principalmente na questão da erosão costeira.
2: Vanchene omananiha omalamaliha ojeya etaya. Mono opahari atu otene ahana wire lampanta wale liheria ana mawani okapelela mawani muteko onkelova ruwa mpaka kalai ikumelo omoto lava wale liheria amavano ashina mwane okapelela mawani eke kaiwe munulanyi wa mihupi mawani motene wire liwaka ole liheriwa miyalano ni ana mawani murerelo ornaya okapelela mawani
3: a consciencializar as comunidades da importância da preservação do meio ambiente.
2: Anastasio Langa, miamuhupi a governo e distrito yonakala portu, osweli haka miteko inivariwa, sireliwa ka omalamali huwa miaha, soya etaya, mamosaru no kapeleliwa mawani. Ama holela e munisipio yonakala portu, anawirena anamawani huireliwa ka okaiwa matala. Ela ehapari ensongwa ni mshirika amteko arija eurozu.
4: Ama horela konseli munisipali wanakala porto na nlelo anivara mteko owa wiliana ana munjene ni sohi mwa samukali herio variari wa mutogelo woro hiriasi wa matala okala atu. Onihimwa mutogelo mmosa wa mkulupale elapo onichani wa teras infrastrukturadas wanire liwa okala ana munjene opuro woro erla ni wanroro melo. Vamosa ni oteka teki wa ipa sinire luovaru wa miteko sohi anasa. Sireluwa ka ana munjene sa shtado. Sintoko himiawe, mukulupale a konseli municipali yona kala portu, Faruki Inoro, okati ola, unupwe liwa uhi wa miri, omana malihi wa etakwa mpaka opanyi wa matala anipieria, ikonto taro, anroa waka liheria atu otepa shwene amavano, anihole la mashangiho amapuro o kala. Sintoko himiawe, noru, mpanda wopa jiria wa mutoke loyola, ongela, otokihiwa maasi, malushu, nisikina aku sopa cheresha, sinipavele shawe pinatamu.
5: Fazermos este trabalho, que é trabalho que vai ser benéfico para a população, para a cidade.
4: Muteko mmosa, onroa waka liheria ana unjene, otepashoene opoma. Ninini kupale la wira, mukalilo mmosa ongela urukela wona yovara amavano. Unihime opanya kagawili kuriha, wapete lalone mteko sikina aku. Singela wona niaka muteteola ohia tovo. Kini kubalila wira mutogelo mmosa onroa wapu ikiria atu otene.
5: E nós acreditamos, continuamos a dizer que é projeto muito bom e bonito que vai beneficiar e vai ser bom.
4: Yari masu Afaruki Inoro okanle mahole la akonseli municipal opoma yonakala portu alavulaka sa mutogelo wa mkulubale elapo woto kikigwa matala, mapuro orerela okala.
2: No shukuru mapara Arija Euros. Mwere na laka na sokumela sawampula. Ana mawani anikala mukulutu wona hini ebayru yonatikiri opostu administrativu yonatikiri vapoma wampula. Tote liwa murima na opachera opia o mkukuta ole o munisipiu. Anihimaya wii ohakumve opacheriwa metelo sa mkukuta yole maporo ale. Ana mawani ya kala ohawela miteko se kumi nakala upia maporo makinani. Manjene ashitiana ya nihosha ya mapiero o shpiritali. Basi ni mukadihero ola wa maholela o munisipiu vapoma wampula. Ana mawani ala ahopo liwa ni mikaja miho soto wela mkukuta mkulutu yole. Wamasu ana mawani ya la onaheni ebaru yonatikiri ahimesa o shukurela vanjene. Mukadihero avahiwa ya ni ama holela vapoma ya wampula.
6: Hea nukurero ntivela. Para miko otuwa lewele mika takisista. Kimpo henge mzuru kundokoso apanya kama shivaru yawe lesho ola. Oh, minisipi hola. Mekuwarero kisivela nane awa. Ah, tuya kala na kala ni hamela. Epa manero olesha ove nga nano paru shpitali. Olesha ni u. Kuwarere lavo. Ivo kisivela vo paru vintzinku vote awenu hiu nami omwa. Kama manero vokompoyo anti elela tome. Mpiro nimesha kwa kala la tome nera uira uira vano. No, nira na arwa minisipi ontokolo ole. Ama nire koleri awe paru shpitali. Niki nira ukine narvu kisivela. Na panche nebaka wahazi vela.
7: Mio pachara kinroi mwora nsena kalaura kartozu para mii ya nubaki sivela. Kaa ikina kwaka, majimi ya nubaki sivela purukeba. Nani hawa, kukuma wapara waresha mtu pela koroe la maka. Wanishanka wetu kukuma wapara u. Akora nina anuba, oni kusuwa singkora, nitakisi wakubihero waresha tumentumo na tukuru wakano. Para mii ya nubaki sivela atu wakantoka ikina kwaka. Kwa mwero eroka sinilika niwa. Hava niki sivela tu.
8: Opa jeraru weta, iwa uwela.
7: Kini wale karola kishapalela kina roba kina tumia kina kurihanaka kina tumekata nuparo shkola ntoba tepo kisivela puri kini wale karo kumaivire
8: unna kwehera miteko saya
7: ni kikwehera vanchere mama
9: piyo msina kalasaru avidi anamba wadu otene arati wa meshu haro uche iliwa murima mahawira mkuku cholo omviramu tukenonu hinarero oshanka mahawa mkuku chayo okushu wa baba parawira osharata niwe na liba shinkwenta takisi ntao vao nindivaho kensi norumale anamba wanachute lepa
2: Masu ana mawani ebaru yonatikiri opostu administrativu yansina ni mosamosaru. Ashukuralaka mukukuta o munisipiu opakenre opia maporo yale. Mwalano onweherea ikafrika ni anakoso wampula onrua ovaraka muteko. So wehawehe ikafrika ni arumasia ni mirerelo sana koso wowi onanyoholiwa mukalelo woserihiluaka ihisapu sa mirerelo okatiola ndiahu wawalamela kumbushtivele. Miteko iya inivariwa ni mukalihero wanikuru niweherea miteko sana koso inai wampula. Maholela ava provinsia onweherea ikafrika ni anakoso wampula Jeremias Mwapash oswela we miteko inivariwa. Kwekwe ni mtengkezu se ya somele, kaiyono inire lua pahi, onyoholiwa mukalelo woserihiluwa isapo sa mirerelo, inire lua towe, inatukihiwa mirerelo, sa maporo yala. Jeremia Mwapash, oswili hato okomale lua otokihiwa ka mirerelo, sayoja maporo yala. Mukalelo onroa okweheria ovukulela ka mirerelo inikuma ilapo sokopela.
10: Vemos num período tanto a crise do combustível que, de certa forma, alguns produtos da cesta básica sofreram algum agravamento.
2: Nire okati wotowela combustível. Variariwa ivavo onhona nea owalamela isapo. Sayoja, mwaha wa mukalelo eneola, entumereria hon tiwi, nurela mirelo sahu sayoja, nrinwa hon. Naja iye, nilima hon, we, nihinaroro melapahi. Eyoja inikuma ilapo sikina.
10: Temos feito a monitoria junto do INAI para que não haja alguém a se aproveitar. Como sabe, no período da crise tem havido algumas pessoas que têm tentado se aproveitar.
2: Jeremias Mwapash, maholela ava província, ungueheria ikafrikani anakoso wampula, usweliha kawi sokala nilelo mirelo sayoja, inipieria, inipanyanaya matatani walimi, mamosaru ni marumasia. Ohintu ne yaya wajeriwa ka isapo sayoja. ni natamela okomani wanlakana huna sokumela sawampula masi ni hakumve upia okomani ngwira ne ihapari sa provincia wansu na mushirika amteko Rajabu Asani
0: Janet Hortensio ni muniwa botardi ihapari sa provincia itapuliliwe inaso mwane Rajabu Asani mutato wa muro amkwesi yole wapweyale ni maha waitao ni sepatu wo hapushiwa oporo kanliaya ovira kana munchene ni mirere lusaya mwina we rampa ya mpanto la wotanu we lapahu ya imia itanna mosa ni miloko mitanna miraru ni itanna taru ni hime pirwele ya omona potepasha wenu kishasha pirwele hapushiwe eno ni wawira piore rela na veva kanliaya ovira ka ana munchene ikumanila ka erampa yulu pale ya mloko ni pilia omunapo mpaka edishiti ya omushingwalo ndi maliliwa na omuhikwari oliopu uangoshi erwaka sisa ale mpake postu administrativu ya olunga edishiti ya omusereri maholela aani wa mpulava oreshti zizela osuweli hawi muhina wa mteko sinuresi variwaka wohi hiereriwa pivavo ni waya ohapushiwe pirwela muhina wa mutato yole mmuro ampwesi onyanyenye bowira banakwe heria ana munchene ovira kavandere laya ekunshene mirere lusaya mwina woma ni haka wavu kuleli ha awo ohawa ama hulela e munisipi ya onakala portu omayaya anwawi welela ka ana munchene mwina wa mteko mmosa unireliwa owe hawehi waka matala uireliwa kamu oteki wa inupa manihimwa mtokelo mmosa wa maholela akulupa le mlaponi mahumu maniriliwa etaya ni mirerelo vavo wohia otekiwa inupaya vantunaya otekiwa ni mirerelo sohie nasa siniriliwa mkali hirwaya ana munchene ntoko ni bahimiawe maholela e munisipi ya unakala portu faruki nuru ama holela ale anipavela we ewe hawe heva mosani ureri hamatala anipieria ikontotaru Babo, vanoni waya wera murerelo mulu pali, muhina wana munchene, otepa shawene amuavano, ale ahirena ikalelo, so pavelaka matalabo wera enakala. Ama hulela, oporo oniweheri wa ale anivalo wa mula ponu mahumu, migrasan wa mpulaba, ahavara enamali yogi sirasumana ela, atu anipieria mlokoni asheshe, yawo ya arua ila poso okopela, otepa shawene okongo ni unijeria, na vya ponya ni amula ponimahu muu wa ikalelo sohe mihiriwa. Miyamu hupi opuru uniweheri wa yale anivalu wa mula ponimahu muu, nya erwaka ila poso okopela, migrasau enersia nota, usueliha enamali yogi sirasumana ela, muhina wana malelere ihabari, wira alipo yale ya kumme ila poso okopela, arwaka mula ponimahu muu, awo, avariwa. Mwinawe ikulutu sohi ya nasase pomela. Variari vamteko mmosa watu kiheriwe. Ni pulisa, serneke, vamosani ama hulela anawe heri alipo yao. Ambolo wa mula ponu mahumu, nya arwaka ilaposo kopela. Inersi ya nota. Usuli hawera okati hula wavariwaya atwale. Ya hikumiha ipapelo masi ipapelo seyo. Masi ipapelo seyo saa kanda seke kai. Ama hulela opuro oniweheri wa miteko sotu miha wampulava. Anruwa ye telela ka mapuro ohie nasa. Otepa shomwene meme muniri wa anakoso. Yale liha ka anamunchene. Otari hela ka iketelo simpanela. Ela piwe ohimwera kasi vavaru. Muhina wa ihisapo. Okati olola oniponyene ya hulava wa mashankiho. Oto wela kasolio. Miteko sowe hawehiwa, sinruwa seteteka wa ikalelo sorelela, woka lihere ni wani ama hulela adiweheri ya miteko seya samuhaku, inaye wa province wa mpula. Mahulela unweheri ya miteko sotu miha wa mpula ba, Jeremias Mwapash. Osuli hawera, miteko ye sikalilia ya mpu wa mitenkeso ya somili. Wohi ya pahi oweha wohi wa variari wa piale animwera siva varu. Wani weheru ya kalawera mirerelo ye sintumi haya. Kasivindro kati. Sisa muniwa. Ntapulelia hunsomai habari sa provincia.
2: Ni hapase ya muniwa ni mpia hu okumani wanlaka na huna soku melasa wa mpula mkuhaya wa neili olelo enamashashe. Mahiku aneta ya mloko ni matana mararu mweri wa junyo mwaka wa 2026. Saka leliwe ni mio Janeti Hortensio ni Rosario Angelo Omakinani. Kwa herini.
1: Soku melasa wa mpula.

11, 28 minutos. Hemakari pia na mashe shemuradi ni manyo. Vano ni mwiwe tizi, vamo sana koko. Uriki ayo tu niriwa ya kama suwenle. Kwe thiru.

0: Monira nyu hitele bona pe.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, biyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu, ngarani ba mirava. Meo ki ni mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera, Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na mani wani ikuha ikina ikinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano mwini paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Kosiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo.

0: Throw the possible new kit mana. Kinoro washut hano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele mio, maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape yemuhu saita putana hapa farangu.
2: Alima.
0: Ayole la kerebu siba panjene.
2: Kini watoto pelani. Mohana mkila plasaka orwa oya owe minu fawa. Iku hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
3: Nirento kuhio. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soku hani mukale wote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.

0: Munira nyu itele bona pe.
1: Muki swami he mulu pali ake tu. Miyo ka phela pa hi swele sheni hiliwa musiula.
2: Korero siva.
0: Ntino lela ni siri sangu. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mo swele hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani igwa ikina nkino na mota wotu mayole nkiti mani ya mwili wa wika avahase. Masi kikiwa wira muhano, muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya niyo siva. Niyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyo mhilije oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yuhu mamira vola. Mumbahe mwati loorele la wawiena. Akushe ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yuhu manaka la ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: My sabo, my vida.
6: Intento mu.
5: My vida, my sabo, my vida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Naron himeka we nikelo pohera ka sisa mpeke no vora hiu ni mnu tu mloko ni mithanu kati mnekela yura na laka mikumane lua ihapare na pohera ke sisa le. Baka igora mloko so hiu ni mkarikari mithanu kati wanlaka munu elu ahu. Pohera ke mpaka 23 horas je 10 minuto. Kala nyura na laka nhiku ni so kumelela ni sisa na pohereke mpaka 23 horas y 30 minuto mne kala nyura na ihapari na antena nacional ni hime ihapari so kisera sa nhiku nla nolelo. Apo nto mpaka uhiyu eriari. Mne kala hunto bala na kano pentahu ni muniwa. Morini João da São Central Técnica, Janet Hortensio, estou na Ula, Mura de Umanho, no Pentele, o Imite, com a sua panha, no Kume, o Kuto, por o Murianho. Morete, levamos a rua. Ana, e tu, a Pili, no Tarana. Ana, cala, o Kume, o Hano, cala, o Murete. Morete, leva tu avô, Kume, que o avô. Nave, o Kume, o tu avô, Murete, le conicala. Vara muteko muto la va na pente la vara en salama ei kaleni ya kumele yoti giniha na kala e hapo heto e hapari yoti giniha yo kumawani hoy mana yai waru ye yoti giniha na mkale lo aya hutu wanyere ya anam piar na bawani hapanye muretele yoye la uhiu anye salamene kala we na be mutho kuma bate wa phia ko wa balon kala we kuna ai rei we isako ipumu oni mwito wa oko ha mwenda ni hi ka mweta pa hi otemwa o wa tutu ya tu a here ke bo ai wa mutho koni na ke lo na wi ra we ne pa hi a mukon tha o upo la kai va ko phia wa ni so the ne sakira so ku kuluwa

haiwo thela na wari sisa pana wari ohasula na inna sana kemele siva vala kire kongwe hapa hiele yo bakane haiwo kemele siva vala kire kongwe ha ha alo panai wakala vantepa ni hasu ni kale kisiso athu athelane ke ana phentana athu anthelana mumu kuya phentana nulu balihana nto ela yo duthana maru khulo kathi ana mwane ahina ichuwa owe haitu etho yo muri haikharar nene lo ni pohedia ni masipo ano phenta huni muniwa kahe kini athia ko anin kapanye kovi kuruanar lelo ni nona lelo nona yore ratieyo